Anderson. Eba budi. Neto budi tala ushona ngakuphi na simbizi umtshele ukuthi sikhiphane khona khona.